0: koute New York Creole.
1: Mwap sa le Kalbeke Restaurant. Mwap mande yo mizik pou Kalbeke Restaurant. Ki jwe pa Ansi de Rose. Mersi. Rezon fèm mwen chwazi pou jwe mizik sa pou Kalbeke Restaurant. Anse se yon nan moun kap fanpil bay nan kominote ya. Mwen ebi mwen dwe reni mersi tou. Anse ane sa ite onoron kom fader de lan, papa de l'ane. Mwap diyon gwo mersi pou gifla tou. E sou moun kap kontinye travay nan kominote ya. So mwen chwazi pou mwen dedike pou mwen de mizik sa pou li se nan mizik la se mersi jwe pa Ansi de Rose. Mersi Bede César. Bon travay Kaye, bon travay Bede César.

Mwen ki te dra blan, pose kesyon pou ki la kay. Jwot la oule lan gran chimen, bon diye sa pa pou ti may may. Oye, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pose la kay tro fo pou nou. Parol an pil mach fwe gonfle, male remine tou patou. Pou ti may may se dangoye. Oh, oh, oh, oh. Priye dizen nan fon gran mel.